0: mo na urade ma mo asomfie woni oyire emi wukuru mo mama ni mo mama mo nana no ni mo asufo urade nyankopon
1: asema em
0: urade nyankopon shemo urade tinani mo shemo na urade enu mo na urade mane ni so shemo

0: daddy na omi ni ne kunu ne maba wanim ani na sifo nyina yesre enkwa tenten onyini che a asumdwe wom ema na omi ani ne kunu ne ma ewo yesu kristo din mo amen on chawo soso otini ni mpa ebwe mo din
1: 244-744-204
0: Asempa FM. Otini ni mpa ebwe mo din. Bacho efo sana kasa fe. Grace Lamte. Bacho kasa.

na wasi jai sun na ye wo beme bia ye freni juda e busye kuo mu jata. Anu ne betimi aje ngumei ate nensa anono anu. Na webie ngumei numu na wakenkain. Na wasi okasa na mihunse. O beme bi e pie. Na oje ngoma na ote ni nswa na nano. Ati asifuwa na ni mpeni mfuwe duye nuna eno. Ni abofuwe wosulu njina eshishu yasi. Na umu kase ufata. Ufata. Nyamie guama ufata. Unkuwana ufata. You are worthy. Kristo ni mechifu. Anopeyi mekachira use eradi unyao de biarada. Biye wano nema eradesu. Biye wano ne trontrum no. Biye wano ne kane kesiye. Biye wano ne kachire eradese osun. Ne nimni ne chi ubiye ni ho. There is none like him.